Medium wave kilohertz chik stong ap chung ak sum, yang na meter snip gya gya chu gyab shi tang shchu zur gu. Yang khalse tang yuma rile center ekane medium wave kilohertz chik stong jib gya gya chu gya nga tang. Dishkid rile center gune kane medium wave kilohertz chik stong tu gya ngi se thokne. Nga je akashwani lene juin jik tangin. Pito chuto tr nga charuk. Kasata nga je diringi dikrim nispa vo gozuk juat. Dikrimi gozuk peka ladak sinanga nasul sanazat.

ngajwe akashwani le ne jwin jik tang in pito chu cho tuk cha ruk ka seta akashwani dilli ne hindi tang angrezi nang na sul sana cha.

0: Daksaan gi janang ngay shingan lama sonam dorje tangyam po junglu bo sana zaz. Diri ngay tiwa tilani dikrim bo rinchen dorje kong likir gam yul na juksa zate no kong tangyam po dang diri ngay tosina nga ta gam yula jukskan nguni jont kez nguni piya tsamshi nga ta tsongdel nang delte goskab regyo teni tiwa nang delte I tiwa tilani dikrim bo sanchez la polin. Sankar langes shing medna skamshak po juse teni dang diri ngay tosila nga ta kyoktong na chung mamang po jing nga ta yontan nga ta jang sta lasna med pa mamang po jing nga ta juksa no yin nang dang diri tosila nga ta tsongdel dang delte nga ta goskaps mamang po jio teno teni tena nang delte diri ngay skundon pa skujaps rinchen dorje kong nga ta likir gam yul na nga ta kyoktong ji juksa za teno teni sangme sang sungon la ngay rinchen dorje lea le luntin khai gam yul pe skaloni degree mina nga gasur tengem pu juli jun kasa jun
1: jule
0: kasa screen chen dur jeli ta ting sa tu zang ta zik sin kong chi pu tu so mi gyurjan as tu ni ta nga ta songrel za chesing nga ta skaps ma mang po jigyo teno ngira kazuk shik molin nga ta gam yul pasan kan lang gesku la ta dang ri tu sla nga ta kyoktong na chung ni phya kazuk kazuk nga ta goskap jigyo teno kasa ju song nam delte
1: dang di tu na tu ni junu ni phya ma shan te nga ta nga chakla sifia mamang pongata mena chogo she sik tu shi ayot teno te tu na stun te tu tu se gyurja nang jin sam shik tene junu khyoptung uni fia dring tu na stun ni sam shik jingbat pana del te ta business cho che sina tene mon la tene nga ta dang dringa nga ta nga mar ge thok na kup chu chok po bengi nga ta lon thoben jik tang no te lon mo nenches po ma nga ta junu uni fia samo jing ngam po nenches skap zot teno pena nga ta nga state na tene dang de tu na stun ni tu des nang del te business mamang po jige no pena nga ta nga stana le tene bagi agency pitches tene tene tsola agency pitches tene tene tsola nga ta nga ngun na skap ma gyala yot teno nyangpo nyangpo gangi level ka tene rang rang rang rang gangwa yuk se business cho che se dang de tsika ju na deri faram phenga che zot teno skap zot teno le nyangpo gangi na yuk dang de tu na stun ni kushung ni ka ma shan te yongo yot che skap zot teno te ngun te nga ta nang met ma za da chuli kushung ma mangpo yongo ma skap gyala ji yot teno te samme ka nga ta nam stak cho go ma khak chen no nyangpo dang de ni thung ni chi chang ma khak chi gi ne nang mas kyo da ta jing bat pa na re le mang cha gangi level le tsam shi business chong yan che zuk te ka nga ta ma shan te yong che chan fe samba sal go shizin chuk yot kan mam cham shi nga ta mi mang zon nang dang dinga le tene gelsen as kyod business zat kan bo mang chet por gen ar gup chu kor gu chok shi ka nga ta lef tin che duk samar dang de junu nang stun te juna le tene te saba nga ta men ba gangwi te bel ka rang rang rang rang yul le na tene yong go ka duk shi as pel ndes kan ne ka ma shan tinga ta thuk sam sal go shizin chuk te ka thuk sam masal la dring i jaga yul le na dang dinga thong jik ta nok te abi me mele jik me ma juk sa sang man le na as kyod ndeng nga ta nga tus tus se gyujan nang jin le na as kyod thang me business shi zaches po tyo nga ta yong che shane fi mas ki mojig nok che ajur na rang rang yul la yus go shes po ma khak chan nim tonok che ajur na dang chok pa nga ta nga sam shi nga ta ton tok be de che ga bu de nga ta ladak pa rak la se dukkan ji gyot tonok gangu bu na diring nga ta ar ge thok la gup chu bo gangu na yus go shes po khak chan ma nga song tonok ta tyo na stun teng e business thok na gangu na chuli kushu tena to la nga ta gangu ka na yong go yong che spel che tena to la gangu na ma mang po du ga le yong go gangu na
0: ka sa ju dem be na nga ta bu na sa sten ji ju se nga chan mi nga ta yoteno kaseju kalte nga ta nga bubshe sik cha chik bu nga ta saji ka na nga ta thonske chik zate nga ta jingba chik zate tebe ka na nga ta sket la yong chizu kaseju ta daksa nga ta teo chos tuga zate nga ta sushi nga ta tsongrel chik zate nga ta yungi choks nga ta gongchak sika nga ta bulon toba zate tuk jura kaseju ta ii bulon bu te nga ta mimang skun la kazuk shika nga ta len nga na nuk yang kazuk kazuk tsongrel ji pia nga ta ii bulon bu toba nuk kasa
1: ta nga ta daksa or gyatok na ma mang po sub city ji gena ten gyatok na sumchu sok se sub city ga nga ta yon tan chan ni tu junu na skas ma mang po ji duk ten jaga mang po na nga ta ma mang po kong chak se ka ten nga ta bulun bo thoben jik tang no te bulun bo nen te sting bo na ten nga ta cham shi nga ta nga dring nga ta age fia cham shi nga ta chakla za che jin mo che se fia ma shan te samba sal go shi jin che duk ten ne lon bo nen che dang de junu na ma hlamo jik nga po lon bo thop ches po ma hlamo duk te nga ta nga karus tun te zes tang na lon bo ma hlamo charuk in nang lon bo nen sa te sting bo na nga ta ka zuk shiya shulin zes chas pika ma shan te nga ta la dak spi chang me fia yunu tsam shik yunu ni fia ma shan te chalen slep se nuk chia yud na te tus tus se gyurja nang jin ta nga ta halang hiling se na chia yud na nga ta turez na nga ta nga del yot kan bor gyatok na dunchu bo nuk in nang te na yang ka zuk sondu shik zat te nga ta nga I turez pong hlebe gushes chan gyus te nuk te fia tsam shik menat zat gushes khak chan duk chia yud na diri nga ta nga gyatok na dunchu choks bo nga ta nga chirgyal pa na yang ati turez nga po related yot te nuk le taksa nga ta lone nga ta nga chinge seba zer na dang diri nga ta lon ma nenches ma hlamo ji gang duk chia jena chi thok na lon nga ta nga hati jik phet na hati ka nga ta nga lon thop ches duk nga ta nga tena tsola diri faram phet na te ka lon phop thup tuk tena tsola nga ta nga ome thingske de phyang nga tanga ma shanti lon bo thomen jik tang nok nyang pung yang po thang ji ka dang dring nga jing bat panang ten den de ten lon nang den nga ta ju na ten cham sik lon bo nga ta ne ne cham me thang jaga ma mong pe nang nga ta nga ten sa kya dung ni ka boring phing se ko to lang nga ta kon chak sal du ten na chola chu li ku shu chu gun na to lang khong kon chak sal te lon nang thop tu ten lon bo nga ta nen che si phya go me ka nga ta bank manager nge photo bo shi nga ti laga ten lon ma nga nga ta go zum bo ma kya ri gyo nga ti la project report chi yong go shi ma khak chan du ka na nga project pina chi chi za chi zin chi chi charge nga ti laga yo de te sa bi na khong lon bo rya thok na ma mang po nga ta rya thok na ngi shu sum chu chok nga ta subsidy ka lon nang thop tu ten nga ta nga teo nga ta nga department mang po yu te bank yu te chong se sting na ta sab chi chi jik to ba za tuk teo men ba ten nga ta nga yang ina du personal loan nga ta mang yung nen tang sam na lak shngar ik chok pa ten nga ta nga hati ka nga ta loan thop tuk na changan chun ta khachi ki kam ma shan te chin me hesabe na zat kan gune na transaction hesabe na nga ta nga loan bo thoba no goma goma business start zat kan gune fiat lak shngar chok bo loan bo thoba za tuk pe na nga ta janda store ka le ten pe na sabzi hati le pe nga ta spare part de hati yo to ten nga ta te chok ma mang po tyak tena chok la chuli kushu nga ta nga gaung gaung na nga ta nga menat nga ta nga phe phanche cha ne chalak pi phe nga ta nga government ne subsidy na loan sal za tuale yang po yang po ten nga ta nga hem pa mi thok na hem pa mi kang khong chok na ten nga chuli kushu tap na ten chuli kushu un bache si phe nga ta khong chok na hem pa mi phyang subsidy sal duk pin le ten khong chok na jali sal duk pin ten chi cham me kang ta subsidy yo teno gale
0: kase chu a den be nang nga ta kyok tong na chung ji gi nga ta za din sa me nga ta yung chok nga ta char ji ma mang po ji ding za te la nyam pu nyam pu nga ta bulon mu nga ta kong chak sik to ba za kase chu ta ten na chok da rin chen du ji ri nga ta lax po mang cha skoryang sik nga ta del te yus kan ji gi yang nge ra yus kan ngun chok la nga ta lax si yung go mang cha skoryang nan del te nga ta ma ri nga ta te ve ka nga ta chong del chok nga ta skyote no kasa ju. Tatiyo shkyote chikpo ta is koryang si na nga ta yunu kyokto ngun la tsamshi goskab zyo teo kabe ka na kong nga ta yungo jik spel te nga ta cipit chik zadin kasa ju.
1: Te kang ta nga gormen subsidy jik toba za tu ka na nga ta nga rang yuli na subsidy saman bo pura kampilet te nga ta nga rum jijir nga runga kapches kong chok na chi sangma kampilet tang duk pile homestay fiya tene chi sangma nga ta nga sal duk nyangpo tang dene tu nastu ne gai re fiya nga ta nga marsante nga ta nga gai re fiya jawan nguni fiya nga ta knowledge na yon ta na chi sangma yod na gai re fiya marsante skab zot ten nukle te nangpe chok du si chok na ika miksali jondar chok san urgun tok pika nga ta ika jondar chok san chanok te nga ta nga dakspe fiya ma nga ta phantok chargle ten yul changme na ture yong chespo shngani tantim si chalak nang shngantim si gumpa jalche shngani chirka changma luz go chespo ma khakchani nuk tene daksa nga ta nga gyurja ma mong poji kyong sta nga zatuk tene pena gompa jigina tena tena ta pilar zu khlang tang che che chok chuten mu nang dang de ne tu nang sto ni ma mang po yang chega jang za tang du sam sing yan nang ta la dak se lebel ka shngan tings po luz go shes po khak chan du la dak se na shngan me shngan me mirab nang mirab se yot kan bi ka ka ka nga ta shngan tings wi hesab e na jup skor pul go se na jup skor bo tena sa be nang ta sal te no tena sa be mini yang nga ta nga ma mang pe na tena nga ta nga dang de ni ya gormen tene pene ma mang poji sal tang spa zang chi chang me hesabe na yang gyurja mang poji kyong tang du te gyurja kyong ches po nga tang ladak spe fia yong ches chan ne tu sin fia ma gyal cha ches in che miruk sam na te fia tene nga tang te un ma gyurja mang poji ma kyong a bor go ches po ma khak chan ne nokle tene nga tang dang de ya tures pengong nobra chomo ri ri zangska ra sham cham sik chen nang tures pang ya bong ta spe ra tang sul bot nga ne ladak se things po lose go ches khak chan ne nok nga tang cham sing ya nam bo ches tang ya bo khong a spe ra sal na te nga tang samme fia yongches chane fia ladak spo diring mimang smun ladak spo yarab na shudang se fia the za da nok cham sing ga dang gyagar jung men ma lab jikten na nga tang ladak spo yarab na shudang fia the za da nyang pung yang po ta jagang un ma shan te changma tang ma thokal mur changma bor gu ches khak chane nok nyang pung yang po cham sing ya nga tang bo ton mun te un kar thoba phang ma phang a te ma shan te cham sing ya ne nga tang dang dini ya tu na stu ne khimsan nen kan ngali ma no te un na sal ches ka ru sa phang ma phang a te cham sing ya nga ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱱᱟᱝᱟ ᱛᱟᱢᱤᱨᱮ ᱱᱟ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢᱥᱛᱮ ᱜᱟᱲᱤ ᱫᱮᱵᱟ ᱡᱤᱜᱤᱱᱫᱚ ᱵᱟᱭᱤᱠ ᱯᱟᱭ ᱡᱤᱜᱤᱱᱫᱚ ᱮᱡᱮᱱᱥᱤ ᱯᱟᱭ ᱡᱤᱜᱤᱱᱫᱚ ᱦᱳᱴᱮᱞ ᱯᱟᱭ ᱡᱤᱜᱤᱱᱫᱚ ᱪᱤᱡᱤ ᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱷᱩᱠᱥᱟᱢ ᱥᱟᱞᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮᱣ ᱢᱟᱥᱟᱱ ᱛᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱥᱛᱟᱠ ᱧᱮ ᱵᱩᱭ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱟᱭ ᱛᱩ ᱪᱚᱜᱚ ᱥᱮᱥ ᱠᱟᱨᱪᱮᱱ ᱛᱩᱠᱞᱮ
0: ᱠᱟᱥᱮᱥ ᱠᱚᱪᱩ ᱱᱟᱱ ᱢᱤᱛᱩᱥ ᱢᱩᱱ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱜᱟᱢ ᱭᱩᱞ ᱡᱤᱱᱮᱥ ᱠᱚ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱨᱮ ᱛᱷᱚᱠᱯᱤᱜᱟ ᱡᱩᱭᱟ ᱪᱤᱯᱩ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱵᱚᱨᱟ ᱡᱟᱫᱟ ᱛᱤᱱ ᱠᱟᱥᱮ ᱡᱩ ᱠᱟᱡᱩ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱞᱩᱠᱥᱚᱞ ᱛᱮᱥᱩᱠ ᱫᱮᱢᱚᱨᱤ ᱭᱟᱝ ᱭᱚᱛᱯᱤᱱ ᱪᱩᱝ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱣᱟᱵᱤᱝ ᱟᱱᱚ ᱛᱮᱥᱩᱠ ᱡᱟᱥᱴᱤᱥᱤᱝ ᱟᱛᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱛᱯᱤᱱ ᱵᱟ Nira kazuk molin ta gamyu la juskani mimang skun la dijing ngata skori hang shi kana yongo shi ngata spela zadadna nira juskan ngon sokla sangra yongo ta i ngata chu nang lung spung nang ya jang jukse nasa ngun tang tena sokla ka nang buina ngata don pung ngun borat tin nang sangra yongche se thokpika ka bi kana ngata yongche chani tuzda ngata skori hang spa mang nang mangate yulbina yong ka sach
1: mang chaba yululi sabe ganta jalta bo chetna le ne yululi na chui hisab po ma darung sok pangata ma changme hisabe na lusin jadu samara chaju na chamshik ganta ngan to ko hane phela sidi chaba daruang tene gaung gaung yulul rang rang rang rang yulina ngata nga chispon jerendi chua stakan tena chola ngata nga yurapa jendi tene tena chola ngata yululi na stakan bo ma mang poji gyo tene wale ka jaba singata yura sok po jadmi chukche yurang ne fi ngata lasmo lusi dang dinya ngata nga ग्यागर नते मा मंगपो गतांग लेबर नंग चिसंग मा लेफ्ट तंग बसंग सोंगा गोमा गोमिक गतांग गाइडलाइन चोगो शिस पु मा खखचान ने जेदो युलुलिना चेदना गोमा गोमिक गतांग खोंग पता माशा तेने गंग तोपे ना थुस तंग चे गोंला खोंग तक मता अजर माजर दुख तंग सो खोंग संग शुब व जुक तंग चे शाचे चे सो मा मंगपो चेर वा नंग मेद मा मंगपो जत तंग दोले तो रंग रंग यंग रंग रंग युलि गोबा यामा सोखपे पाज तेनिया उस्कु मुनि रंग रंग रंग रंग छना खुते गोमे का जस तंग ना तेने रंग ते युल बिना खोंग सीजन ची किया जमो चोंगा या जागी yuk tang che zin basang, tsam shing yan kan bo kong wasang a tang rog za che zin che duwa le. Ten na zin tsam shing nono chungun ngun ka sukul as kyo de, ten wuna kata lamston sukul lang sala no, kimsa ma pang mo len dik, tus tus gyu jan na zin kong a lop se yang yot de no. Ta aba ma ngun tsanang mang yung ji kul go she duwa le. Bar bar na tungun as nang me chus te ka sukul la chande na ma pung a kul kyong kan bo te nar kwe ka lebe le vintik nga tang as pang stang che shio che, nang me la pung stang che shio che, te o aba ma le ngun asan chayik tsanak kur te, te o pang ma chuga te ne rang rang nang e kuru la kyong bol te te ne rang rang rang rang khampa khampa tang de yus mi daba salte no ten na phong mol na ten ngata ma ryatok na ryatok da dasen asang ma lushe jin che duale
0: ka sa chkyo ta ten na chokla rinchen durje le tayang ata gamyu la jukskan ni khyokto na chung ni phia ngena jura ngata jing ba dikana ngata yungo spelches ma mang pojik ngata yote no jura ta ngata yang ten na chokla homestay ngata shula no ka nga na don khang ka sa ju ta ti uni phyang ngata na nge don khang tang nyam pu nyam pu ngata yang khona laklas chos ngata yungo spelches si goskap chos ngata yote no chi juna ngata gamyula mangcha namazat khani pomungun na adwa no yang putsa oni phi last jos ba khum phe gazuk ngata gos ka bigyo teno kasa
1: ta dang de tu na stun te lenga ta ga gaung gaung ya jus kane ama shing mo oni phia ma shan te ngata golme ni subsidy sala za tu kana ngata thaksha le thakshe phia subsidy sal te thak thak che tena cholang ngata bal khalche se phia ngata subsidy sala za tu le tena cholang ngata chi chagla shik lakpe kana ngata junches po yodna tyo la chi yut kan gom do la subsidy sala za tu le spena tene nga liki na inka ne sabi che jus tang na le tena nga liki ri na amale shing mo uni gaung gaung ina chepi di phia tibril mezlang जमे चल मशन चे जातुआले का जमे चल पंगा चले किरफी पिया ओमग्यु न छुरगु तेना नोक चेजना तिब्रिल मेलंग सम ची सम दि नजे लगा यो चेस बहुत ये नजे अमशिंग मुन नो नो मुनिफिया यों चेस चने फिया मशन ते गतांग चिंग हफ तुआले तेने स्पोस्पा चरु तेना चो ला रना रना युले न मंगिन छान छुन चीस न टीम शि यो देन न खचिक जे उना चपो चो चेस टीम जो त्याक तेने ते संग मंगाता बोरगु शिन मकाक चन दुयाले दांग देने यों तान जि यो जे तेना नंथिंग स्पीकर मशन ते snangmet mata nga yun tanji yu de yuk tang kan chok spika macha sngan thing spika ang teninga ta nam stak chog si du rgya thok na rgya teninga ta gol min no ka thop chis met kya tyong ta sam ma thu gi zno yun tan sil kan wo chi ga sang chik cha ga mi ni dang de ni tu la su pha mai ji ga ti nang nge bu nge po mo nge pu cha yun tan sil che sam met jer kan ji mar gya thok na gup chu kol go bo cham shin yen kan ni cham shin kan ni pha ma chang me nge thu chi ga sang chik cha ga yu je ses po mi ni sngan thing po nge thu la yu she sa sngan thing nge thu la yu she sa jer kan ni chir bo me कौन मोजिक दुगाले जवान तुस के काल संगमा बो डॉक्टर युचेस में क्या संगमा बो इंजीनियर गुशेस में क्या जिंगबात बजात का निमिजी गांव बिंग गोस पर जिंगबात पंगा जात का निंजर का जिक कौन मोजिक मिनी थोंग आमिर वाले तो रियातोंग ना निस सोशिक मिनी मेटकान सोशिक थोंग लोग समार ले तेने गतांग दक्सा गाजी गांव नस्पे न ले लिखिर गुन नस्पे तांग दाले तेने होम स्टे उने नका उने होम स्टे सुलात तेने रंग रंग रंग होम स्टे ना tibril, melang, donskyok, tetsotso ma mangpo jik ngaji tsangani tsings po yote no alu sele. Tene teka na su chirgyal pa jik chun ngatanga tiga jik skyo dit nang, ma mangpo nyos te kera zato le.
0: Kasa
1: nang kurang na nyos te kera zato. Tena tsola saspo tsena skwela tanga le, saspo tsena bale yak cho ches, tena tsola shal cho ches, tena ma mangpo duga le tsirka. Tena tiongun ma zatkan mo, Naso chap chakandis means that a man at home will. You know, you get the scanty man at home. Enazu Natanga scantings for shuns to dupa, Ganba Sangas in Mashun Kans of Shikondola, didn't you jaga? You know, you got cheese, said Zerina. Netogna Tomamu, the cheapata, and Yodo, Matti Sabina, Junutam Shunanga, Lobjon, just the youngster in the scandal's young mini, the next cantings in YouTube, Ajadena, Mascon Mujiton.
0: Casas Vincentor Geleta, Stingjupica, Camul Pescaloni degrim, Sangalangas, Mimanskula Gasaju, Nena Kazuk Shikjunta, Dandri Tusina, Nata, Lasna Chikang, Nata, Go Guse Majuksa, Nata Kazuk Shikina, Nata Goskap Shiktobna, Tingun Nata Jango Shis, Kazujuna, Nata, Kantang Kangla Jamna, Tetang Tela Kas.
1: Dungyat kept ya young and now. Two take rhythmic to figure dual. Cheat Kazuk Shikons in the chess speaker. Take a tongue some men and stuck your shisma cartan dual. Didn't Natanga Chichaklashing in Nan Chimojik, Chunji, Cheese other than now. Tanga Shinkan indole, Sixpon indole, Tenet Natanga Chak Sokan indole, Tate some make a Natanga Namstak that Chichaklashi Zadina. Take a Marshan Tangatanga during Zagosh Cartan. Didn't Jaga Sixpon Mark on Mojing Jiladas Palle. Sixpon Jigsat Kanji sold and a young the Tabjik meaning Natanga Dang Dinis. Silly thing that six points that kanji manas con mojik in chetu that goshezo de orle, silkan gondola no cal top chesmet panole, six pond bang, shinkan bang, that goshezo de orle, jazana yotkan no gondola, silkan no gondola, shinkan mana machola dax and shinkan stongo shesmet panole, jifers that goshezo de orle.
0: Cassichu. Rinchendor jelly, then dandri to his dangata, nera juskan munsos dangata, six pond, shinkan, tenazolata, spoon, tetsosnata, mask, con mojing at a lax langata, six injecta, inok, junu kyoton summing at the itsos munina. Ata charlas da tijanrai ata cepitsos mun ata zadnyan chese goskap yote no kasaju kasas kujabrin chendor jile te diring yerang le lun tin khai gam yul pes kaloni degree mina thusa zate dangdri tusina ata khoktong na chung ni phe kazu kazu ata chongdel nang delte goskap ri te otang delte egyptian mulches da thurje che jun kasaju
1: jule konjor ta chile
0: daksa nge jarang e tibatilani degree mbo sanadzas in tibatilani degree kontang yam po diring gam yul pes kaloni degree mi tuso tsanduk nga gonspa salaza jule